Wacha hii ukabila wetu situdanganye, ama taifa likatudanganye, ama cheo chetu, ama kukuwa na tupesa kidogo na kununua kagari, ama kukuwa na kakazi hapo ikakudanganya, ukaingiwa na kiburi alafu ukaanza